Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

0: Wamuna radio abudu. Radio abudu 25. Radio yomuntu wabudija.
1: Gavana na baka mato msajio yomuroga ina kokota. Na baba customer bandi bade wafubo. Na bali uwe. Jime jangu.
2: Wanjisemu.
1: Chichachi gena masu kuduka liyo msajio.
3: Abantu bali mkwe gudina kaunga.
1: Nze wano sikalina. Ngate bali wako sikaunga.
3: Utunde kaunga chikanina.
1: Nze tunde kaunga.
3: Kanusike kaunga kuhino kutunda. Abantu bali mkwe gudina kaunga ka budu super mezi fla.
1: Budu super mezi fla.
3: Keko kenyini.
1: Nyeza kafu na wana enka gulefu nekuba customer bweba.
0: Kaunga ka budu super mezi fla. Guwe wesomedo omusubuzuba ketase mubunji. Kuba kosimu noti msamfu noti msamfu. Chenda munana chenda mwenda. Atanu mutano. Oba kunoti msamfu munana bide. Kumina msamfu. Nkaga chenda munana. Tuka kutuseko na woli. Kaunga ka budu super mezi fla. Kali kumutindo gwansiyo na. Tekali mfudu paizo ninge. Kaka kasiba yu NBS. Kaju debidisa. Kalunji. Kawomu. Kekebeje duwa bakogu. Atenga keru bulunji. Kaunga ka budu super mezi fla. Kakole wabarona. Agro Business Center. SMC Limited. Ikabale bugonzi. Uli di sachibula luji, uli di sachibula luji. Esawe sokea program selukera, selukera. Wanu kuredio budu, nga kutusibu hako. Plascon, katifula makage ya chifechi njirivu. Ngo gasi galanja aganyiriza. Atega wabu wangazi, okufa mu Plascon. Okuli budget water best undercoat. Plascon vina ilo silike, oba Plascon weather guard. Gulaka tebaket ya Plascon paint. Okufa kuduka ya fe. Oba ku agent wa fe enali mchitundu cho. Plascon, color your world. Ulugero. Olugero luno le lugero lwalero mu program selukera wanu radio buddu
4: okay olugero lwafe oluna ku lwalero mpawo chitakusa
5: mpawo chitakusa no wakaunga asiba utege
4: mpawo chitakusa
5: kubuka nseko
4: esanja liwa bulenda gala
5: ujio
4: amakulu olusi neba ganda wa febe njini baso ulo kutuli ya moro kwe na kwe furi la nga ata kumaya
5: muganda wa njini
4: iye
6: ukate gede
5: jatina kwa msume sabu
0: uluge luga doluge luluwa lero wana mpuga mseluhela ichitube chisoka chigianza chitio wetu chok wetu tandi solu naku Ubadu ulize sawe soka ya program selukera wanu kuredio budu. Ngebade kutusi wako. Plascon. Katifula makage ya chifechi njirivu. Ngo gasi galanja aganyiriza. Atega wabu wangazi. Okufa mu Plascon. Okuli budget water best undercoat. Plascon vina ilo silike. Oba Plascon weather guard. Gulaka tebaket ya Plascon paint. Okufa kuduka ya fe. Oba ku agent wa fe enali mchitundu cho. Plascon. Color your world. Esawa wanu kuredio budu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza radio buddu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye health tip, wano ku radio buddu.
7: Si kya bulijjo mukyalo okuddingana mu nsonga, oba okuzigenda mu ngaayosa ayosa, kale bwe kiba kikotuuseeko, luka bunnambiro mu ddwaliro, osobole okulaba omusawo omukugu, kubanga kino kiyinza okuleetera okukosebwa mu nzaala yo, kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde health tip, wano ku radio buddu. Tugude wisa uyo kubilia program selukera. Tuje gudewa. Katie ya tani kukule minimo jonga buhuli. Sisa uyo kubilia selukera. Evi oku ingate bigwayo. Une ye mkebeza munya mu program selukera. Nga kutusi wako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mukuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikose wa mulido babugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele tele kilori ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sairozi. Ubabi ite vya jibia nsigo. Binongana biyote vina bulabe. Konsigo ze tupatu telesemu. Katie Gena mustida ndi chubu, wegunile smart tank soba sairozi, unada kwebaza.
5: Yes, mbela kwa etabaya kundachika ziri mbili zaga na kusawa ziri ya mwaya machago na kwa chua mpuga mseru kira kwa bezo kumachia baka sawa nyanga gugunda wane njini kumpeza redi mbude nene tupazo kumanga tuweso ga esafene okubili eri mukebeza munye
8: ye mkulu
5: mukebeza munye atuiso wako kwa jafaba kabinyo banano nga sibalala Baba itaba stuan tubo banono bakubuza tuziba makago sobele wa stuye na kampone. Tubo na bona tanka mwagela kubea ngotele kila maze bakole de tanki sitama laga talaga. Zite smart tanks wamine sayiro zwa stuye bite biaji omukume remero ruvanyuma ruwa makungula. Muna tutu wa mtevu nyokuwa hatere kama mereyonei ensigo kezanga kasori evi janjalo entungo obulo soya nebirala byonna oteka buteso mu gweno sirika benjogerako babunye bitundu byegwange byenjawulo e Kampala gye bali negwali Masaka togenda Kampala jangwa nokuwa about semengo gende senyange kukubalida musoweto oje kubalida chizimbe chilimu kare ya white omine buchu andikidwa kebi gama still and turbo awe njini wendo kubango chama noso kubango funa emizibisi webio mulembe dala ninge katigambi buno obude mkubetani so kubange etonya muju kilo msana chekutu koze jango fune tanke neno lembe kama zobele na go gajia kuya ambako nyo okulaba tiakade wadu wero getagira ogaina auda mkiri ya mwome ndala
2: na kufune ya maja mayonjo kubaga enda kuzina tutucha alisefu ulimuga akitaka
5: njaga blauni
2: la maduga
5: hero
2: kati mubana agaga agali natural nga wagatereka awa kusefu saidi wow
5: yes mbela ime yo choko kira kuchangu nyo kusinda kuchitongole chivuna niza kubigezi wana mkwanga Uganda bachita yunebu chavile ni chikakasa na kusoma zika kubila makumi ya sato mwezo uwe kumi lebigezo lebigendo kubanga bisimbula wana mkwanga Uganda
2: mbaba
5: iranga abana lebigendo kubaba tandika lebigezo sawa sato izo kumacha abayizi bajja kusooka kubuulirwa n'okuteekateekebwa bye balina okubanga bagoberera nga bakola ebigezo enteekateeka eno yakumala essaawa bbiri nga yakukolebwa abakulu b'amasomero ate ku nnaku jja kuba lwakubiri November nga ssatu ku ssaawa ssatu ez'okumakya abayizi baakutandika n'ekigezo ekyokubala kiyite mathematics ate akawungeezi awo nno ku ssaawa munaana bakole social studies wamu ne religious re-education so awo nno kitegeeza tebigezo gambe bimaze kubanga bigira naye okusinza ku ssentebe w'ekitongole ky'ebigezo wano mu ggwanga Uganda omukulu wa mita Dan Odong yavudde uko nalaga obunyamivunga gati waliko abamu ku bakulu eno ku district abatwala ebyoyonjigiriza babalidde mu konya olukwe nga bagamba nti bano beze bayinyigira nnyo ate bo bennyini mu kubba ebigezo baswazizza nnyo ekitongole ne badda ne mukati ne beewogoma ng'ekyokulaba eyoko ndowooza agamba nti waliko abamu ku baakwatibwa balina luzira so ekyo bagamba ne ku luno teri kudda muga nti ate kiwe bakwatira mu muvuyo gwonna toliko kubuuza nti atechi otwaliwa butwaliwa mu mbuga z'amateeka obere ngosa kubanga ekitongole kikoye okuswazibwa awone mungere bombe na awone tusinzide okubanga twebuuza nti kuba abakulu bagamba nti bakoze kisoboka naye era okubba ebigezo kukyakola ki
4: kukyagandewo mu ggwanga
5: awone tusinzide okubanga twebuuza kiki ekisaanye okukolebwa okusobola okumala obubbi bw'ebigezo wano mu ggwanga Uganda
2: ekikulu nti abantu bayitirire okwagala ennyo ssente
4: otegeere
2: obwavu nabo ate nno abamu oluusi babasi baavu
4: naye
2: nze mu bintu byonna obubbi kibi nnyo n'ebyesikkiriza muntu kutabinkiriza oba kubba byebigezo by'abaana afune empapula aba afunye eki
5: nnamukwalo gwe dadde mbuuza infact yabadde ambuuza nga ŋŋamba nti omwana nga asomera amala P7 abana mugaso ki
2: nga asomera amala ekyomusanvu ekyakakati ekyedda
5: kati P7 gisomye gimaze
2: bw'oba omutadde mu ssomero nga lirimu abasomesa abafaayo oluzungu aba alumanyi okubala aba akumanyi aba asobola okubaako watandikira mu nsi eno
5: nkubala
2: n'oluzungu okitegedde nti aba asenvuddeko
5: ate sini eyokuna
2: aba alina n'empapula zisobola omufuula omukulembeze mu kifo ekimu
5: mu kifo nga ki
2: mu bifo ebikolerwamu
5: anti kifo nga ki kyonjoga nti obunaobudde
2: obwa maneja mu bbaala aba bumalize kibukulembeze
5: olwekyo oli yadde yaŋŋamba nti nga bwe tuli mu kulowooza mu kkwata abantu banzi babigezo biki nga ye alabanga kwegamba n'ogwo omusango nga tegusaana nakubaayo
2: okubba ebigezo
5: tugeze kati ga primary 7 nti omuntu kuba yaye abadde ambuuza nti soka weebuuze nti gwe mugaso ki ogwe ekibiina eky'omusanvu bwe tubanga tusobola okubeera na mu ggwanga Uganda kyabirekuwa ne waffe ku radio omwana amala okusoma ku univasite natugeri nga asoma ebyamawulire naye natuuka ano nga tasobola kukozesa yadde kuru edit okumugamba nti genda ojjeko kamaadi eddoboozi omale ojja oli editinge olireeteriza nje ku radio ekyo ate akiyigira wano kati giri gyonna emyaka gy'abadde aliko gibadde gikola ki
2: buvumu nakwogera luzungu kukwata muzindaala okwogera
4: tenyeosindiitaosawano
5: wetutubuulire mukoma
8: hello
5: yes
8: agamba batya bakuletio budi.
4: Tuli bulungi ogamba otya sebu.
8: Ndi waliko omukazi bamuita Jack Patula nkwagala nye bitenkanika.
4: Nange bwentu yo sebu.
8: Mukama wange amanya oyogera kono omusajja wenda gasa bangi gwe basinga okutegeera ngo omusubuzi kalu mukabala senza. Mukama wange tunduke mpaka kumulamwa.
4: Sebu.
8: Ndiwe mbade ngamba eche chikola cha gama muno bana Uganda tuagala nye mbuzi ate tuagala nyo seta atene zipe mazamu ino musanga nga tuziza abana beto kugeza nga abana nga chikumi mkira semu olina agama muno za wavane likezo vyange vina singo gamba waba isevurunji nja kuwayo kugeze nja kuwayo mituala atano olina agende chiga atagata munga alaba wakata koneza government zafuna aba abera ina kitono nyonge milioni yesimbi nagamba wano wafira muloge nagamba nange kantambulirao kama wanga sasukendeze nguzi yazira nga tuchambula bulungi suga dendio musubuzi kalu mkabale akume
4: tuanza kalu webale kumuliza
2: bani nguzi
4: nukutesa kwa gala nyo senti na basome sabamu abo bainamu abana beba sosura waga mbono mzadewe ya ngamba
2: Mufi.
4: Ayita bwat. Ya ineri yangu.
2: Ndia mugati.
5: Hala.
9: Dinia MC.
5: Yo.
9: Ogambo chene yu mutaka wakabaka.
5: Fetuli poa. Ogambo cho.
9: Lafri tu ina tabo kuteko kwa kumia kuyo mtu wabuli jo.
5: Yes.
9: Mwende.
2: Mwende fwey.
9: Ogambo cheyo.
2: Mwende tatu osurotia.
9: Mwende nangirange sina tabo.
2: Bia tulaba mguanga biolaba.
9: Kwa nyo mtu mideko nyo.
2: Mbaba.
9: Abantu kwenye kumusemba wuli mawagula babagala nyo
2: mbe
9: kumia kuyo mtu wabu jo radio budo
2: mbaba
9: Diamond ike yukande tu mawagula musemba wule egeta lenguze suse mkwanga meno huku wakala elitu elia amangu na enge tukiso wula tutu ukakuu oteke domle mwagwoli mwagwa wafunanyi sifo kuyamba kwanga ni ato ya gande ososomoze abantu abamu abandi funyemu na vuhu Evi tu hivyo fazeri ya mangu. Eta na siluni, wetu watu mumuli mokumu. Yuna kita mumuli mokuhuli mumuli kakuwanka wanka.
2: To wali lida.
9: Namu hapa kikula mu. Matesa hapa kama mamu hapa kuzisa. Kamu wanga kaseta akawira. Kulanga mwili wafu na kaseta akatono. Uyongiro kuloka loko gende palo jiyo usente sente.
5: Ok, tuyanze nye tuyanze kidama. Budu.
10: Redi ya budu leti mende.
5: Esu kukuli.
10: Kakati katibana nze mufunze nze mbade ngamba ya tu baina inguzite sobo ya kugwa wakuzi soo kende la kukutene nze kende za katini tini nze mbade nsababade ibade wawo wetaga ukaka chika kalundu la rundu ya tingoli ya kwati wabwati ya tuwene lezu chinje chika kari
5: katuyanza ewe kachiko wikari kuba ababa gambia bakulu wa kwa tagarina ya security
2: kalundu ule nisonge
5: yu kutambuze vigezo kola kutia kwe wale utaba umi puyo nera gambi labi kola chi
2: bitu kani vipondo
5: labi bibwa
2: katuko zetia
11: inacho izemo uyu yabande mkebeza mwenye wano mprogo wa mselu keira nga bada kutusibu wako stina and tube kampuni ya yesigika mkuko nila stainless tanks zite smart tanks zitata laga tezikosibu wa mulido wa bugumo mpangaza tenga nyonjo echizifulo kubele tele kilo ya mazidi cha asinze wamune stainless sailozi ubabi hite vya jibiensigo binonga na vyote vina bulabe kunsigo zetu batu telesemu katigena mstina and tube wegulile smart tanks oba sailozi onada kweba za tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo unye mzei kakumba wano radio budu nga kutusiboko skyview soda funakati skyview soda unonga walimu bikabi satu onyumiluenga weza uja
12: skyview more flavor more fun more feel
13: Alo mkulu soba nyabo.
14: Munyango liye mzee kakumba ngabulijo. Na kugamba luli.
13: Hmm.
14: Nti nyina ente zene tageza nusuburaya. Na utawankana. Wamala no zitegeda.
13: Atena zitegeda.
14: Kati ente nusuburaya nazifunye. Nenda bade netagana ufuneko.
13: Kunte nusuburaya.
14: Aha.
13: Chanja ulo che chijiriko.
14: Chanja ule chijiriko nti wovo kama voti. Ngabo muka mamata.
13: Hey.
14: Kati yoba kubu uzeri. Oyagaranga ya juisi ya mata. Obanga ya bia.
13: Eh?
14: Kati nze nyina za waini.
13: Ukama waini?
14: Boji kama wote waini. Atebu liruwa ukama pipa.
13: Kanzije?
14: Ni wota da.
15: Mzee Kakumba, wana Radio Doctors wako. Skyview Soda. Funakati Skyview Soda. Onunga walimu bikabi satu. Onyumiluenga weza uja.
16: Skyview.
17: More flavor, more fun, more feel.
18: Mzukuru mulala mulala.
19: Tulala jajja.
18: Ekale yangu wayanje ensonga baba ngenda.
19: Ah, jajja ensonga yange. Hey. Eri ku mulimo.
18: Omulimo gubadde gutya.
19: Owali wa kaneyiba kanfukide kizibu. Akasajja kakera kumaliri okugula edduuka. Na ye jajja bwe kali gula bwe kati. Fete tudda mukulaba ku customer yenna.
18: Hey. Kabatega mukokota kale teka wawe mpabi tulabe.
19: Era jajja chenja galanga teka wene mpabi. Oba kukatta. Oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali dda ku mulimo. Nze chenja gala.
18: Muzu kuramanya ge yani.
19: Bamuita semu juu chali sijajja.
18: Kakati karubuno buwa kunaba kumacha.
19: Eee.
18: E, usabebu lichimucho ya gala.
19: Kale jajja.
18: Kale nunze nungu wakua buka omulala.
20: Jajja jajja.
18: E, muzu kuru.
20: Eee.
18: Usanze nunate nungu wakua buka.
20: Ah, ngamba denda bivana.
18: Eee.
20: Jajja.
21: Wanji.
20: Webali nye mirimo jionko lira.
18: Osima.
20: Abantu vwa nena batu ula kumfeti.
18: Eee. Na kugame nsonga buwensi kwa tamu.
20: Jajja na kulete dene chila mochichi no.
18: Ewe wao.
20: Eno suti. Njagala ojengo na nye. Kuru na kuru echibitu.
18: Echibitu chakumio.
20: Ichari diyo mudunga kumina satu desemba.
18: Muzukuru.
20: Wanjija.
18: Tugenda kuda mula Stony Garden. Mujita garden.
20: Tude yo kula Stony Garden ze chijabwemi. Kubionko le de.
18: Muzukuru.
20: Baja kunte geranti nze se muju chari sisisaga.
18: Kozi muzukuru kwa se muju chari.
20: Hii jaja muzukuru wa
18: nela. Bade nesha ze chenda.
20: Chichati.
18: Wabade wana kazi kaze kakaburu mami no wano.
20: Otio.
18: Nguse muju haba gize mkokota.
20: Manangi.
18: Ama yembe kanga ite gakomeo.
20: E gakomeo jaja.
18: Gakomeo.
20: Jagaro jetu digide jaja.
18: Wata nabuno obukoyo yobono gendo yongeronyo ezi.
20: Yeah.
18: Ondeta desute yo genda mchibitu ngendenga na nyenga. Lubo wanenda mzinda kamba ite badde.
20: Aga kuno gende mwempimbo. Kwa kwa buse.
22: Mchibitu chabe bia buba 25. Yoga yoga.
23: Omulezo gomoko kuchasinzo mnene mugwanga kukomia unate.

kusula byo kusula mwe byo mulembe wa bili okosa ko tensezenja ula okubukinga kuba kunoti musanfu tano musanfu emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti musanfu musanfu nya mwenda noti noti musanfu satu nya mwabave kampale tabula ya mitolo mukaga atabave masako mutwalo gumu ngabichekekedwa bugoma babu safaris chigenda kubira ku bugoma sanbiche kalangala okuvanga 10 mukaga paka 18 gwe 10 kugenda kubira kudigi

0: Mwirawo mukuru kumusagukira ngakabadeka kusubwa ko Kazira Health Products abakukorira byo kunya birimo kirisa katinyo Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangule birabo muri moto katota fidida pichi pichi amagari esimwe za smartphone sente nkalu ne bidala Ndi wakati musawe yokuna, esawe yokuna kumekeza program sekukera, Nestani Biki Bank. Nwachiwe kuyanira ini mpamfu ne mpapule nyenji. Nga toso vlo kunyumido esasulari kumiwende jawansi. Yes gikate nga nyangu. Katichikole kuspidi, Nestani Biki Bank. Downloadi nga app ya Stani Biki. Okuva ku Google Play, oba App Store, oba njiga star, bidi muenda not hash. Oba chali dechibanja, www.standbikibank.co.ug. Okutandi kalero. Stani Biki Bank, edunga mizuwa banki nkule ya Uganda. Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, zili nyezo kumacha. Budde bwa kalasa mayanzi. Webale kuuliriza Radio Buju. Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Emiaka bimwe tano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buju 25. Radio yomu tu wabudijo. Amaulira gasensu dua Ageke nenyeze dua Amaulira gesigika Ganoge maulire Kuchenda mumunana katunyeze munana Chenda mutana katunyeze tan Neku www.radiofm.com Radio yomuntu wa bulijjo
2: Kulika nyomu teka teke ya serukera Uliku radio budu radio yomuntu wa bulijjo Inze presi kabanda na nyanzi Na maulira gobu debono Katugatandikire mu district ya Sembabule nga abakristo mu kigo kya St. Gonzaga Gonza Centenary Sembabule bakungubagidde abadde bwana mukulu w'ekigo ekyo Reverend Father Joseph Male yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwajjo ku myaka 83. Reverend Father Joseph Male kati omugenzi aweereza ekereziya emyaka egikunukiriza mu nkaaga okuva lwe yaweebwa obusaserdoti okuva ku mulembe gwa Bishop Adrian Dungo nga obuweereza bwe yabutandikira mu kigo kye woko jiavana dekara moja mchigoche abila toko mudayo sisi ya moroto olono na alete we Semba ulejama zemi yake jisuka mkome omuwiri kwa mgenzi guatu sidua kuchige Semba uloruna kwa rajo ngazi kuno kilizo kuwele sawe kuminemo ele chitambilo cha misa ne chitande kila wecho kumusabira ngasinzi la mchitambilo cha misa cha yakule embe demo Reverend Father John Ponta Mbazi atendereza Father Male olw'obuweereza obulungi bwakoze mu ekereziya okuva ku myaka emitini okutuusa lw'avudde mu bulamu bw'ensi eno
3: akaseera kano ketulimu teri abayita wabula olabirawo nga bakoze eki kati neewo kale ku kkubo Father Male kyali kati mu bbanga tono tugenda kibeera tumwebaza emirimu omirungi omukama gy'amukozesezza Father Male Zephoro, tumenyumirizamu olw'obusaasire doti bwe yakola. Bwe yakutandika nga akyali muvubuka nnyo mu parishi ye Kaboko ate omusumba Adrian Kivumbi Dungu amugaba ery'e Kalabojja. Ate bwe yakomawo omukulu n'amugamba kwasizaako ku mulimu omukulu okukuuma ettaka lyange. Ebigo bingi kutaka lyabyo Father Malono abirinamu omukono ogw'amaanyi.
2: Ku nkyo lunaku olwaleero wabaddewo ekitambiro kya misa ku ssaawa emwezi okumakya omubiri gw'omugenzi gwakutwalibwamu seminary e Bukalasa ku ssaawa mukaaga gye bajja okumusabira ku ssaawa munaana olwo naziikibwe ku ssaawa kkumi ez'akawungeezi.
4: Tujja kwongera okumusabira ku ssaawa ssatu zennyini ez'ekiro. Ogooto gukumiddwa oba gujja kkuma wano ku ekereziya tusule nga tumusabira era nga tumukuuma. Ku lunaku olwokuna misa eyokwongera okumusabira ejja kubaawo ku ssaawa emu zennyini ez'okumakya. Ssaawa mukaaga zennyini tujja kuba tutwala omubiri gwa mukadde waffe Father Joseph Male e Bukalasa. Misa ey'okumuwerekera mu kuziika ejja kutandika ku ssaawa munaana zennyini. Tusuubira okumuteeka mu nnyumba ye ey'olubeerera ku ssaawa kkumi zennyini.
2: Esemba bulenga tuvuddeyo na bulikati abatuuza abawangali ya mukabuga ke kanoni mu district ye Gomba bachabinu kama sejire oluvanyuma lw'okuwangula kwa abadde ssentebe waabwe w'ekyalo kyabwe okumala emyaka 40 gwe bagamba nti abadde tachalina kiddako. Mbeke Kasanyo ali Gomba kalutuvire ku ntono.
1: Ekifo kino kibadde kivuganyizibwako abantu babiri okuli Katwere John eyajja nga talina kibiina n'omulongo wasu wa Abel Mukatuliki abadde ku kaadi y'ekibiina kya NRM kyokka okulonda obwedda kugenda mu maaso nga omulongo wasu wa Abel Mukatuliki taliiwo nga waliwo amawulire obwedda agayitingana nga galaga ng'ono bwe yaweereddwa ekitanda mu ddwaliro eggombe kyokka kino tekirobedde b'akakiiko ka byakulonda kugenda mu maaso na kulondesa kalulu kano. Okulonda kugenza okwo Gwanga wasu wa Abel Mukatuliki afunye obululu 8 ate Katwere John nga afunye obululu 39 mukamu era akulembeddemu okulondesa kuno Mulindwa Benjamin n'alangirira Katwere John ku buwanguzi.
5: Having added up the number of votes obtained by each candidate.
6: Awo nyini?
7: Awo
6: nyini. Declare that the total number of voters counted for each candidate is as follows. Waswa Abel Mukatuliki 08. Katwere John 391.
1: Katwere olumaze okumulangirira ku buwanguzi ayisizza ebivulu n'abawagizi be okwetoloola kanoni yenna era ono oluvannyuma akubye olukungaana mu tawuni n'ayogerako eri abawagizi be era Katwere abeebazizza n'okutendereza abatuuze olw'obugumiikiriza bwe bayolesezza mu kalulu kano era n'abagumya nti waakukola ebyo byonna byazzenga abasuubiza. Ono era asinzidde wano n'akakasanga ye bw'atalina buzibu bwonna ku ssentebe abaddeko omulongo wasu wa Abel Mukatuliki abadde avuganya naye ku kifo kino.
8: Nyongera okugumya abawagizi bange nga mbagamba byenneeya mu kukola ngenda kubikola nga ndi wamu ne gavumenti kubanga sinza kubikola sirina maanyi gabikola nga siri mabega wa gavumenti yakuba mabega wa gavumenti kubula okutuukiriza ebiruubirirwamu.
1: Olwa Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo, Mbeke Kasanyu mu disitulikiti ye Gomba.
2: Omubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu akiikirira abantu b'essaza ly'e Nakifuma ategeezezza nti singa mpaawo kikolebwa ku bantu abayingiza eddagala ly'ebirimefu mu ggwanga kigenda kukosa nnyo omulimu gw'ebyobulimi naddala abana abalima okufuna ensimbi. Omubaka okwogera bw'ati asinzidde mu ggombolola y'e Kasawo e Nakifuma bw'abadde akwasa abalimi endokwaza ebirime ez'ekirime kya kokoa emitwalo 5 ze yabagulidde. Wano nno w'asinzidde n'ategeeza abantu bano nga bw'agenda okutuula ne bekikwatako mu nsonga eno mu minisitule y'ebyobulimi, obuvubi n'obulunzi balabe nga balwanyisa eddagala efo erireetebwa ku katale.
9: Ekimu ku bizibu ebisinza okukuba abalimi kati abalimi bakaaba olw'eddagala ly'ebirime ebifu eriri feke bweze kyala twala obuvunaanyizibwa bw'ogombaka paalamenti. Ensonga eyo ngenda tula ne bannange kubanga mu paalamenti eyo wabayo obukiiko ngenda tula ne bannange ojja ofuwako ekigiyimusa ekifu oba n'ofunamu so ogwo omulimu ogwokola nga tulwanisa eddagala ly'ebirime efu ngenda kugutwala gombaka paalamenti. Nasobodde okusakayo endokwa emitwalo 5 sagala sizoni etuyiteko katonda yatandise tuwa ekire ky'enkuba basabako okoyo mu mulime njagala okudda wano mu myaka na ngate mwe munjo kyayo
2: era wano wasinzidde n'alabula abavubuka naddala abo abeesomye okuddukira mu mawanga ga Buwalabu nga gye basuubira okufuna obugagga oluvannyuma lw'okwetundako ebyabwe n'ettaka n'ategeeza nti kino kikyamu nga basaana bakozesa ettaka lyabwe okufuna ensimbi.
9: Mulwana nnyo genda Bulaya kwaffe abaaliyo tubabuulira batono abadde Bulaya ebbanga eddene n'avaayo n'abeera successful zemundagayo kadama wano nga era flat kisobola okumberera ekizibu ne kankibagambe bw'otuuka mu situation oba mu kiseera ng'onyigirizibwa nnyo nga option gy'olina esembayo kutunda kibanja ogende Bulaya kale kireete ffe tukuwe kooko okoleme genda owa contract emyaka 2 anaagenda okudda waneeno ogutandika kunogaki kunoga kooko. Wali muntu agenda kuva bunayira kutuyamba kukuzimba gwanga lyaffe.
2: Meya wa Town Council ya Kasawa Mulwana Josepho yomuko basomeseza abantu ensimba y'ekirime kine kya kokoa era n'abalabula ku biyinza okubaviira ko okufiirwa ensimbi ze babeera bataddemo. Kyokera abamu ku balimi boogedde ebibasoomooza omuli n'ababbi ababasuza mu nnimiro nga bakuuma kokoa waabwe aleme kubbibwa. Webale kwa kumira ku radio Budu Radio y'omuntu wa bulijjo amawulire ag'obudde buno geego Inze Press Kabanda na Nyanze.
0: Gigabada maulide, wanukuchendamu na nakatunyeze mnana, chendamu tana katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo. Wetu kila kumia kabili.

0: Ibu ebya bulingeri ne kituse ku gwanga ku mu industry ya arti eranda chote kibadde kirungi na ye mukama Katonda tusaba agumye abafamireyo tulina mawulira malungi getuzze nago getugendo batu sako misana yo lwalero era buli omu kunkumula okutu kubanga bino byobadde otera okulaba ku Bukedde TV ku BBS Terefaina na ye kuluno tugambye katwe kutuseko osobola kumanya wa ensi gyegenda oleke kwekumira mabega yesebo ne tusanyisa okutukyazaako ku Buddu FM
1: kale abakulu bawulidde abendi nabo kati tugenda kwogera ku nsonga za kipya mawulire mapya goyinza okubanga ali owuliddeko nga kati ogenda kwongera okuganyonyoka wenyine wetubatandikira
0: alright mawulire getuyina mapya era agasingira ddala okuba amalungi nti ekisookera ddala akakuba katonyi
1: yes
0: eriyomulimi kikyolowooza buli gyenkuba etonya naye ate abantu ne mulima era ne mutafunamu kakati twagala kuluno nga bwetonye osobola okufunamu kati inze nga bwembagambye viride mu kitongole kya Kabla Gold International
1: yes
0: ekitongole kino nga nkolamu nga kitunzi era nga size kubanyonyola kubirala byonna obulamu mize kubanyonyola ku bizibu abalimi bye musanze ensangi zino era ne solution yabyo
1: okay.
0: Teri mulimi olwaleero bwana Sonko ali mu nnimiro atalina kizibu kitibwa kya kiwotoka oba ebiwuka
1: ekimukubye
0: kino okubaawo kale bwoba namukisa nnyo olunnyu nga era lino okubaayo nga biriito biina naye era olunnyu lujja kubanga mweruli
1: yes.
0: Kakati abasajja bano aba kampuni ya Kabla Gold International bali wano mu Uganda
1: yes.
0: Na ye bagata begata ne bakola ekintu kimu omuntu kyasobola okugamba nti obangambe kitina technology mu byobulimi kubanga bakola echupa abasinga obungi badde mutera okugiwulira oba ekigimusa bakiyita nayine ekigimusa ekyo abasajja bakiteekamu obwongo bakiteekamu ebintu bingi nti omulimi yenna ow'ensangi zino bw'obanga olima naye nga tonnaba kutandika oba tonnaba kuteekako kigimusa kino ekyamazzi ekya nayine mu nnimiro yo ekyamazima okola kye bayita loosi ensajja olw'ensonga nti kyekigimusa kye baapakaginga nti kirimu buli kimu
1: yes.
0: Kigoba ebiwuka kigimusa kibaza kitereeza ettaka kisikiriza enjoki kati n'osiŋŋananga tewaliwo kitaliimu
1: mmere ate nga ddagala
0: bwana Zongo abalimi babadde n'ekizimu nti agenda okulima nabanga ayina obuntu alinga musawo muganda mukakutiya bw'ayina okuteeka nabwo atabula eddagala okusobola okumatiza ennimiro ayina kano ayina akagulini ayina akasika enjoki ayina akekigimusa
2: mbu waliwo n'ekitadisolvinga mu ttaka mpaka makungula nga kisigadde kikukuladde kiti
0: anange era tubayozaayoza yina gye musinzidde basebo ne banyabo era tubaagala nnyo naddala ate nnomwe abakikozesezaako naddala ekino ekigimusa mu biseera bino ebyomusana kubanga basi abantu abasinga obungi badde muwulira ebirango wano ku gundi ku Buddu FM nga mutukubira essimu lwampeereza nze ndi eno kyanamukaaka nabawuddu ne tubaweereza ekyamazima buli muntu eyeekuluntaziza mu kaseera kano ak'omusana akifuuyi ng'akizza munda lwaki nti omusana guno nga bwe gwazze era bwe guyinza okuddamu ne gujja mu maaso eyo naye kabonero akalaga nti olina okweteekateeka enkuba ng'etonnya ebintu by'oteeka mu ttaka biyina okuba nga binaakola impact eri positive ku birime byo mu biseera ebijja kuba Mukama yatukolera sizoni waliwo sizoni ey'omusana newabeerwo sizoni ey'enkuba kati sizoni ey'enkuba ettaka lirina okulisiivinga amazzi ate ligasitowalinge naye ekireetera amazzi okubeera stoward mu ttaka zibeera nsiriŋŋanyi ezo ensiriŋŋanyi buli zeefukulireyo mu ttaka ziteekamu ebituli amazzi ne gayingira ne ganywerayo enkuba bw'etonnya ne ganywerayo naye kaakati olw'okuba nti mwettanidde nnyo okoze sa chemicals bulichimu chemicals bulichimu chemicals bazungu be muba soso waziza mwebale neka akati mubakubire no mulanga mukasera kano emwanyi nga bezikoze echi nga bezikaze mubakubire omulanga na ye twebaza mukama inti mwafuna nayine
1: yes.
0: Inti nayine buli muntu ajikoseza mbise

0: Kukunda tuluguma. Kukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yo mtu wa ulijo. Ebisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
2: Ai, guay!
1: Ai!
0: Karevu. Ono ye karevu. Uwano ku radio budu.
3: Hey, kale mjebali baba.
4: Kale baba. Hey. Nama mjebali
3: kale. Kale sewa.
4: Kulikele gulu.
3: Kwa kudeyo.
4: Hey.
3: Kati mbade nkomeza osati yen. Hey. Hey, jewanja zikarulinga tugenda kumukolo
1: kwa. Kwa hivya gudemu.
3: Haya buna vijia kuvamu ndoza Justin kasupu kamere ngabu wa manyagiri. Ujia ne ya kudukani.
4: Wajiduga zanyo na awe.
3: Kwa mpola ndina hapa wale bali ato ya gana na mba banyenti chati.
1: Wasude muna masanda laba.
2: Kale vunawe mvako.
0: Uyo ye kale vunawe. Uwane kuregio budu.

0: ekebejeddwa abakugu era nga kali ku mutindo gwa nsi yonna. Oyagala kasomero, ka woteeri, kaakulya waka oba ka mukolo, akawunga ka Buddu Super Maize Flour ky'ekyokuddibwamu kyo. Gwakeetaaze mu butono oba mu bungi, kajje ku dduuka lyabwe mu Nnyendo ku mukono ogwa ddyo nga wakayisa ku stage ng'oyambuka okwolekera ku Welcome. Oba osobola okwegendera ku factory wali e Kabale Bugonzi. Akawunga ka Buddu Super Maize Flour kakolebwa Baruna Agro Business Center SMC Limited. Bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana biri kumi na musanvu nkaga chenda munana.
1: Munda wange obukoko nga bukovu akatale ona akasobola
2: enkoko zanfaako nga nto
1: zennasigaza zaakulampola
2: badde nzirisa emmere eya bulijjo
1: nakulagirira akalungo ka welfare emmere y'enkoko entuufu olabo zirisa bwoti katoluma nnyinaze sikaabuko kiganye
3: omulunzi enkoko zirise welfare pre-starter okuva mu buto omala ennaku musanvu zikule mangu nga zenkanankana mu wiiki ttaano ezirisibwa welfare broiler ziba mu kilo bbiri kitundu nga zituusa okutundibwa ezamagi zirise welfare layer 20% oba layer 5% ofuna amajamba nene yagenjube yekyenvu bitundu kyenda mu ttaano ku kikumi funa welfare ku animal feed shop na lukolongo okuliraana Eliana Junior School Bukola Vet Pharmacy mu Container Village ne mu maduka g'emmere y'enkoko mu kitundu kyo. Welfare akuletebwa Bukola Chemical Industries kampani y'omulimi n'omulunzi.
4: Nze nkubuge kyasulanga ndi mubazi wa bitabo. Okusinziira omulimu gwe nkola kwetaaga okuba ng'otunula nnyo kompyuta ng'eyo ebipapula papula natuuka ekiseera nga sikyalabanga bwe nalabanga edda. Bwe ntyo ne ŋŋenda ku test okuva olwo katwayisa emyaka ng'ebiri nkozesa glasses za labeera nkolera ddala bulungi emirimu gyange okulaba kwaddawo bulungi bwe banga nzikozesezza.
5: Jangu ku lapeya okeberebwa amaaso ku bwereere oba tukubira essimu ku 0709 74 75.
6: Omulimi ng'obadde ofiirizi wa mbyolima olw'okusumbuyizibwa endwadde ez'enjawulo ez'ebirime toddamu kukaaba. Bannaffe babana aba CEO of Seeds Uganda edda yayitibwanga East African Seeds bakuletera eddagala Topaz erigenda okuwonya akawuka k'omubutabi mu mwanyi. Balina tuuta kiriya nga lino eddagala lya kawojolo mu nnyaanya ne mu mboga kusa ne mmogo mu nnyaanya. Waliwo ne Ascopa nga lino eddagala lya sports mbirime n'ekikaata mu mwanyi likola ne kasanja mu mboga. CEO of Seeds Uganda balina ne Sibamectin 2-in-1 eddagala ly'obuwuka mu mbirime eby'enjawulo lito obuka obuleeta ekigenge mbirime. Waliwo ne Protect and Wina nga lino likola ku bright mu mbirime. Kati gwe omulimi abyetaaze bisange maduka gonna agatunda ebyobulimi oba kuba ku simu zino wammanga 0749 87 14 79 ye CEO of Seeds Uganda Limited.
7: Ekigenda okubeera ku Bugoma Sand Beach e Kalangala okuva nga 16 paka 18 ogwekkumi ye Okitoba Festival Kalangala.

0: gwe chiri chitie uwo kuba ku note 3 2 3 2 note note musanvu 2 inya oluvannyuma lwakabip tubuulire gwe kennyini ani asalawo mu makaaga mmwe twandikozese eddoboozi lyo mu mbozi yaffe ya radio kuba ku note 3 2 3 2 note note musanvu 2 inya.
1: Kaboksi chechecha ate
2: kano ke kazanya kangu kosobola kuzanya butelevu kusimu yo kati olaba nze nanyika 6 2 5 hash mwatu nensa sula 12 zoka olo nyetani ko kuzanya okuwangula sente
1: 12 zoka
2: chiba chiwedde awonga wefu nyo mukisogo kuwangula ebirabo omulino okukuba jakapoti okutuka kubukadde 50
1: miliyoni 5
2: kati ate seche choka nyiga 6 2 5 hash wera bide ko na masogo anti osobola kuchusa obulamu bwo muluzanya lumuloka
3: kati chikuberero kurobula mwuburu njencha ama teka nubu kwa kuliso bigo mererua sanya nubu vunanyi sibuwa kaboksi omukisa guo guso buru kuchusa bulichimu
2: kaboksi kakutu sibuwa ko oku Dynasty International ngenerunga mizuwa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wansuwa miaka 25 tokidi sibuwa keta bamu ibikabia bia webili na yate waliwa nairo special asenge jedwa nubu kugu okutukila kubuli imbera kubirengo genze ko au tuneba charibo obango uja guzobu wangu sibuwa timu yo nairo special abera wo kubirengo nyuamu one for the road nairo special bulichisera chibera special anti ono yebia atenka ni kamuzabu kati wefu ni denairo okuva mukafunda oba mubala yone kulio kumpi nairo special the true Ugandan reward from the source omwenge tegukiri zibwe lioyo atanaweza miaka 18 nywano obuvunanyi zibwa.
4: They say time flies when you're having fun. Well, that's by design. Club is brewed longer to be great tasting. We take our time so you savor yours. With a taste so refreshing, it's no wonder you're immersed in it. Ah, now that's time well spent. Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
2: Emyaka 25 yempereza first class. Radio Budat 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.
5: Oli ku y'omuntu wa bulijjo radio budu atuliriza tuli ku 9 8 9 5 ne ku www.radiobudufm.com ali emitala wa mayanje dakika 10 zizakaita kusawe 12 ezakawungezi nkukulisiza yo ku mirima asobodde okuvaayo atannavuayo nawe nkwagaliza okunyuka okulungi afiiriddwa nkusaasidde aina ebizibu by'otuuseko nawe nkusaasidde ekisaawe kya Katemba n'okuyimba njagala kisaasira mu Uganda olw'omukulu Moses Matovu mukama Katonda gwajjuludde mu bulamu bw'enseeno nga bucya olunaku olwaleero n'abafudde abalala mbagumya nze Sonko Jude muzukulu wa Kisolo Omuso. Programu eno jetulimu bajita mchakaze na yenge mbozi jetukendo kunyumiza musi ya muziki nga wabwe mubadene DJ Daniel tukenda kunyumia kumbozi ya nkula akulana mbozi ya butonde bwensi mbozi ya biabulimi mbozi ya kuchusa bulamu ere mbozi eno jetunyendo kunyumia kutusibwa kwa nafe aba African Center for Trade and Development era abakulu bansaze koda tulina bo wano tugenda kunyumia mbozi mkulu zefu kuveka lungu kwa saganye songa zo butonde bwensi ya mazedo kunsalako andine mchala sala na ye mchala mulimi ateno mchala Allen Runkuse program officer we akwasaganya ne songa ze butonde bwensi mu kitongole kino ekya African Trade African Center for Trade and Development era kabakulamuseko ate tutandikire mwamize fono ye mukadde nnyo mu radio buddu wano tubadde luli tukole mbozi ezikwatagana ne nchuka chuka yembera yobudde bane nimaita ko sabutonde obane nimekwatagana ne nchuka chuka yembera yobudde ate era ne mchala salo ono na yera simu pia munakalungu munalwabenge kati mchala ale ni ono wano ye mpya yabasoko kubala musako mchala ale ni lamusa kuwatuliriza
6: naye anziza nyo mwami njibidi abatu uliriza mbala msizako nyo mjewale koje mtu usizako engaloro alero mwevali nyo emirimu jona jemusopo dokola abafiri duako abagalo ababwe tubasasira mukama abagumye elinya nze ale nlunkuse mkola nechitongole cha African Center for Trade and Development HCNZ le Kampala na yenga tuweleza mu district zenja ulo kane Kalungu district mweri
5: Okay. Mwami Zefa la Musa kubatuliza.
7: Abatuliza mbara Musiza, era Zefa Bakaiha, Dierinya, nze umukwanya ganya we mirimo jobu tonde, buensi, obabiyo bugagabo mutaka, Mukarungu district. Ate namwe kenyine abatuliza urumu bwembera nga mufunye chance enu yoko ulizigana na fe mwali bade nga muteka ku radio ni muuliriza ate ku nkomerero ni mubuze bibuzo bo lyawo kimbera nga timufunye burungi ni mukifuna naye twebaza abakitadde era okuraba nti bateka musente okuraba nti programs zino zitambura mu maso bana abantu abaliye abatasobode kujja kubera kumpi na fe ndi bahuliriza bya tubera nga twogeddeko.
5: Okay, mchala sana lamusa kubatuliza.
6: Abatuuliza mwena tubaramusizako erinnya yenza sana Raiso nga ndi mulimi okuva mugombolola ye Lwabenge Kabale. Nange mu ngeri yemu nebaza abakitadi abasobodde okutuzibula amaaso butya bw'osobola okubeerawo mu mbeera yonna wadde ebanga ekyusa yeno osobola okuba nga w'olinga omulimi.
5: Okay, kale abakulu abo bendi nabo mu studios tuze twogera ku nsonga nyingi nnyo ne bannaffe bana bakitadde era programu eyo twagikolera kumpi wano emyezi ebiri mirambirira nga twogera ku nnima etakosa butonde n'ensonga endala mu disitulikiti ye Kalungu eyo. Naye kale mukyala Aleni tubuulireko ku akitadde awuliriza ategeera akitadde byekola ate byeri mu kkola kati ebituleese wano olunaku olwale.
6: Meyanziza nnyo akitadde kibiina kya wannakyewa tukole emirimu gyanjawulo naye kisinzo tuleeta olwaleero era ekibadde kitubeeza mu disitulikiti ya Kalungu okumala emyaka esatu egiwedde. Tubadde tukola ku project ng'ekwasaganya engeri abalimi gye bafunamu amawulire agakwata ku byennima.
5: Yes.
6: Naddala mu kiseera kino eky'emukyukakyuka y'embeera y'obudde nga twakizuula nti tulina okukyuka n'enkyukakyuka.
5: Yes.
6: Ate tulina n'okusigaza ku bintu bye twalinga tukola etuba nga tulaba nti bikyatukolera wadde ng'enkyukakyukeze. Twanirize n'ebipya ebireetebwa abantu ab'enjawulo ng'otaddeko ne gavumenti.
5: Okay.
6: So gye gimu ku mirimu egituleese mu Kalungu project eno tetugikolako ng'akitadde feka tulinako partner waffe oba omuntu gwe tukwasaganya naye emirimu ekitongole bakiyita International Institute for Environment and Development mbofunze IIED kisinziira mu United Kingdom.
5: Okay.
6: Kati ffe tukwasaganya wano mirimu egiri mu community zaffe zetubeeramu era nga district ye Kalungu y'emu ku zo Lwabenge
5: gye
6: tubadde tukola okumala emyaka gino esatu.
5: Okay.
6: Project ebadde tunuulidde kunoonyereza oba kye tuyita research naye nga wetumala okukola okunoonyereza ne tugezesa ku bimu bye tusanze nti tunoonyereza abalimi bafuna batya amawulire agakwata ku byokulima.
5: Yes.
6: Era ne tuzuula nti amawulire kye kimu ku byokulima kye kimu ku bintu ebyetaagisa omuntu wabanga wakukyusa engeri gye yeeyisaamu kikulu nnyo kuba nti amawulire gamutuukako ne twagala okumanya amawulire go gali mu bika mutuluba mutuluba ki. Aha, kati ne tusanga nga waliwo amawulire akwatagana ku byokulima getukuze nga tuwulira getukuze nga byetukuze nga tumanyi okusinziira ku bajjajjaffe bye baali bakola mu nnima.
5: Yes.
6: Ebirala nga bye bino gavumenti byejjeezuula okusinziira ku research nabo gwe bakola.
5: Okay.
6: Ne bakolayo ensigo ze bagamba nti zino ensigo zirongoseddwamu.
5: Yes.
6: Zino zisobola okubeerawo mu budde bw'omusana
5: zigumira
6: embeera y'obudde yonna ekyukiriza. Kati ne tutunuulira nga waliwo amagezi ga mirundi ebiri.
5: Yes.
6: Ne tutunuulira ani agatambuza. Kati ng'oggyeeko ebitongole bya gavumenti ne tusanga waliwo ne banneko aba business people. Abantu ba business aba private sector ne bano betugulako ng'eddagala ly'ebirime ku kyalo kyaffe bamu ku abo betutunuulira nti nabo abalimi baffe babajjako amawulire ago ne tutunuulira ne balimi bannaffe betubeera nabo. Nti izemu ku ngeri y'amawulire gye gatambulamu.
5: Yes.
6: Ne tutunuulira ekintu ekirala ekyokusatu nti kaakati engeri engeri ebintu bino gye bitambulamu bwe bityo nti waliwo agasangwawo n'amapya agajja. Twatuula n'abalimi ne tusalawo nti tuteme empenda.
5: Yes.
6: Engeri ki esinga okubatuukako naddala abalimi abatali nanyo sente zinezo gamanti bagende bagule ebilongo sedwa
5: yes
6: oba nabazili na nenga tebalina zigenda kugenda kutambula gano nyama uli netugamba nti mpenda chize sobolo kutema kubanga mawile gano gabatu kako
5: yes
6: so ngezi mukuzo bobe nyini bebasalo ne bagamba nti kasamfu na kubalimi bannaffe walo betutunuila netwegomba
5: nti gumbi oyo ndi mchala salo oyo tumutadeke eliso
6: iye nti oba chikola atya
5: yes
6: abalala ne bagamba nti fetu waliwe ebintu byetumanyi ngo okutema emikutu mu nnimiro
5: salo
6: naye ne bagamba naye tebikyakola tetumanyi lwaki netu nebagamba nti obaffe ababikola mu bukyamu
5: obatubikola bubi
6: kati netugamba kati nga mwomba mutudde kiki ekiyinza okubakolera abakyala abavubuka abalina obulemu n'abaami bo benyini nebasalawo okukyalira abalimi bannaffe kijja tukolera okutwala ku bakugu ku radio netuwuliriza kijja tukolera so mu project eno we twakola research ebyo byetwazuula netutuula n'abantu netubagamba byebino ebibavuddemu
5: yes.
6: kakati mukutambuza mawulire okuba project eri ku mawulire ag'ebyobulimi gatambula gatya kati mmwe netutuula netubagamba kati tugatambuze tutya kubanga gabatuukako
5: yes.
6: bo ne babanga bebasalawo emirimu egibadde gikolebwa mu project eno twatuula n'abalimi kyetwayita co-creation nga tetutuula eri netwesalirawo so project eno we bade nga
5: parliament mwaji bakwasa isonga ya parliament ye yabwe yenyine bonyine bebe kubaganya mwe birowozo ne biteso ne babiza yes
6: kubanga namageza agasinga be bagalina
5: okay.
6: ne byokola ebimu bali mu bikola nero akwate wali abatukirira olumu babuza nti mwe mukola kyebisele bisinga wetugenda fe ababisomeredde abakugu tugenda neche tumanyi
5: yes.
6: na inga tena uba ina magezi agaba kolera atenga gaja munsawo zaabu
5: yes.
6: so kati yeyo ngeri jetu watunula mweno project ne tugambe tambule bwetu
5: okay.
6: yes,
5: so far miaka ngami miaka esatu jimbazimu
6: miaka esatu yes era kati wano wetuli tuli mukufundikira
5: tuli mukigala
6: iye mukigala
5: oli kuredi yo muntu wa bulijo radio budu mchala Allen sija mubuza ngabo bitambula nye kalungu kubanga ya inzo kubabira bira mu girasi naye wali wata babira ba ngagama aso te galiko galubi galubi ni mbere iyo kale mwamizifa jagala ntandike nawe nga sina genda wa mchala salo no mulimi kubaye mchala sala te yaja tubulira masa gali naked ya masa merere isonge no ngabo abada ajiraba kintu kino tukitambuziza mukitambuzize myaka 3 kitambulide mu district iyo twalira dalala mu songa zo butonde bwensi nebyo bugage ebyo mutake labo tuba tuogera ku ebyo tubitunuliranga nga butufu byebino okukwatibwako okulabanga enima ezitakosa butonde amawulire ensaasaana gigalina okusaasaana mu n'ebirala nga bituukirawo oyinza n'okubanga oyinawo ku mawulire g'oyinawo fe tulaba nkuba butatonya naye nga mu muyinza okuba muyina amawulire muyina kyemumanyi tutandikirawo
7: nayanza muzukuru wa kisoro n'ebigambo ebyo byobuziza abatuwuliriza nasoose kwebaza ninyebaza kitadde enkola gyereese enkola etuukira ddala ku mulimi nga tetuuka tebeera mu office oba enkola tebeera awo nga bw'ogamba nti omuntu akubulidde ekintu n'akugamba nti kankuleetera amagezi g'ekitabo naye nga bw'akugambye nti baaleeta enkola esobola okuba ng'etuukira ddala ku mulimi omulimu ono asazeewo atya okulaba nti singa habeera nga haliwo embeera egenze ng'ekyukakyuka eba embeera y'obudde ekyukakyuka yalibadde ng'asobola oku adaptinga oba kubeera waatya n'embeera eno eriwo mu kitundu ekyo kaakati ate oba oli awo nti ffe nga ababeera nga balina enkola ey'ekikugu tubeera nga tumanyi nti luusi amagezi ffe tugalina ffekka ate amagezi gaffe tusuubira nti ge gakola
5: gegenkomeredde
7: nga tugamba nti aa ffe tusandika era ffe nkomerero naye nga twagenda okukizuula nti bwe bajja kati ekintu kyengenze nga ndengera nindaba nti omulimi afuddeyo nga bwola nti esaawa eno katolina saara wano neruli saara tiwali murabye wano kaakati nti asobola okuba ng'ayogera ku kintu nawe kyarabirikirako ddala ati n'ekirala nti feke enyine bwe tumugenze wansi n'abantu bano okugenda nga tukolako ka follow-up katonotono tusanze nti abalimi bo benyine bebeesalirawo nti kino amagezi gano twagakozesa era gabadde gakola bwegati oyogedde ku nsonga yab'edda nti edda enkuba bwe yagendanga kutonya era twakiwuliranga nti wawuliranga luusi ebikere ng'obiwula bikola ki
5: nga bikaba
7: muri bikere bikaba aho umuntu ngamanyito budde bwenko babukoze iki
5: buze
7: rusi no bera ngo raba nti umucyaro teko kwanga uri mucyaro no raba nti rusi ebire webera kusaide mu umuntu w'umucyaro nabwo amanti urabe birenga bwe biri side wali
5: kabidusawo nkubejja
7: enkubejja ati nekora ki
5: netonya
7: katoro umuntu nade muna nabwo amanti kakati murabe enyonyi zizo zitandise kugenda waguru
5: emirembe gimurisize
7: emirembe gimurisiza atizo nekoze iki
5: etandise
7: kakati fe ebyo tubadde tubisinzira konyo
5: tubadde muri bya science
7: atulis ku science kakati banokujja bone bagama nta twali badenga tukwanyaganya
5: yes
7: science na magezi kana machi
5: amaza amamanyi amakadda
7: amakusika kwa makadago agali agabadde
5: agabajajafe
7: katatini tuchizura nti kitufu kwangi obadde ogenda wekano ogenda kusomesa abantu nobaga nti mujende no musomo kati wonotandika notandika bintu byo notandika byo wasoma
5: notandika
7: noba pika no ogenda kula abantu ngabachuka side yingo ra bintu ba ngati wali no muta kugama
5: ngoli kubibyo
7: aha ngoli kubibyo no vayo ugenda kumaliriza ngikintu kivude yo ki burungi neka kati ke tulimo kulaba nti tulaba abantu benyine botukako
5: yes.
7: Botude nabo biba kugama nti gunda kikoze nti bwezibera nsarusaru mu rusuku yazitema
5: yabika
7: amazige mu gundi mu rusuku tigakora ki tigavama tigendo wagundo rabo musana gubade umunje bari wabenge
5: hariwe
7: nimero zo ugenda mu kati no musana gubade ugulaba nenga rwabenge nimero ngazikora ki
5: ngazinyirira
7: ubwo kitegera kakati nibada mu nibaganti iwo gunda bo ono gunda bada akikora atya no kisanga nti bamagezi gabada akora ki abadiriza bada akakozesa twali ne nkora abedda bali ne nkora kujja konti fa magezi getuleta mu nti bali ba bali ne takadene ngabo ba umuze taka ngitaka ruso abera kutaka nali wumuza na atalimira
5: ndiwade miaka
7: ebiri ndiwade miaka ebiri ruse mbeli yosanga teko zechi
5: kate
7: cha soboka ne haba tuze banu bachi ezulira ntibwebera ngate cha soboka tukoze magezi ki
5: ngigage
7: nkugama no sandi ko kusanga ntibakora ki ba balete babika bagenda ruse balete bisoli baleta ibigunde bisusunku bye bijanjaro wabaleta nabideka mu rusuku dosanga ngabise kati nga kitegede ntamazi kagenda kora ki
5: ngawugenda
7: kumugambira ntamazi gaja kuita muye ya kitegera da ntokubika kikora ki kitagisa cyansonga mu nimiro kata magezi agurusi fe tugenda kwa ganda ganta oba nenge kintu ya yakora ki
5: ya kitegera
7: kati twali ne nsonga ruli emabega twayogera ntive abantu tuze wanu tubabudira nta mukore na kavundira
5: yes
7: wakora na kavundira wachi ndi wakujya mebi ntebi ebira nga byomaze ku bimaze ku decompose
5: kuvunda
7: kati no bijya muno biteka mu nimiro naye kakati ibweda era twayogera na wanu ngo cyari wotuli nibagama nti hariho egwatiro
5: yes
7: nti omuntu bwabera nga ali mu rusuku na wate mere waji watide walekachi
5: walekebi wata
7: ebise erabim ogama tebi watate bije mu rusuku ato bileto biteke bucinya obo kitegeye iwe chomuyigiriza no mugandi kwanga genda akora na kavunya
5: yes.
7: Ne ruli ya kitegeera da nti bwolekawo ebiwata
5: kuwatu
7: bivunda
5: nebikoro bujimu
7: yes. Nakafundira oli ogenda kumugamba kati ebise erabim je tumugamba
5: ya
7: mutegeera da
5: yes.
7: Kata magezi agwe ntula manta magezi gana abantu bakora ki abantu bagalina bali na yes. Science wabwe obako zisanga edda kati akitadde cyerese nitura bantu kisobora kwanga kikora kati kiriho kiri nti now fechi tuzunurira ne mbera nga akitadde tena bakugenda nti tusobora kubera tuti amagezi gano nituga teka wa mu tugamba nti amagezi agasa yansa gechikugu
5: yes.
7: Na magezi gano abalimi bafege balina tugagata tutya okuraba nti tujame kintu ate ni tukitereka
5: yes.
7: Nti buli omu no mwana bwabera nga yali nga tali wedda
5: yes.
7: Naye bwazali bulwaliro nagenda mu bulimi ategera nti enkola enu yali
5: era nonji yes.
7: Oba na magezi gano naye nada munagajukira nti ekintu kino bwobera ngo orabye birenga birusi bicyuse nacyo kisobora kwanga kirange enkuba ntegenda
5: jo waliwo mwana yangambye tutwade tuogera nabadde mu balimi eyo nangamba nti aa mami sonkonzo kusinzira kubyenda benkuba teriyo ni mugambo ukije kuki na ngamba gwe bwokera kuma chatu laba karenge nga muzito
7: kati nsongo gira abantu yaji kugamba nakati tubade tulina ebirara je tugamba muri na ebikabye mwanyi
5: era
7: tubade tubyogera ku ndibikabye mwanyi kati boyogera kiseera kino umuntu nayingira mu nimero nota yogera erite
5: yes
7: nota yogera kati
5: cutting
8: tawulira agamba te aa ibyo genda kumpa bichamu nate bagamba ntari ye mwanyi enkadde bajaja feze babera nazo obana ozimanyi judi bagamba ntari wo kisonso bakisonso
5: najiwulirako
8: kisonso kakati kisonso omusana gunuge gubera ngaguze amazima ka kisonso tikora ki
5: tikoseka yes
8: tikoseka ne kakati wanubogena ngo ugenze ukati kakati ngakora ki
5: ngakara
8: ugena mulimiro yo nango sanga taliwo ne katsinga magezi gano tugama tsinga tugakwanyaganya katati bogogena ngo olimulibisa warusi bogenda no bukugubu ugena na magezi gakati ngikwango manyi tikati byaliwo ya gakora yeka
5: gegaliko
8: gegaliko kakati no tuka no tandiko kweleza omuntu magezi ne ngatugama ta magezi gano singa tubadde tugakwanyaganya
5: yes
8: enime yo mulembe ne jitugambe takosa no butonde bwensi abantu bajaja fe bajitandika koda
5: yes.
8: Atibali ngabamanyi ntaruno okusubuki
5: obutonde
8: gabo bakimanyi gabamanyi ne mitinti jivamu jisubuku kwanga jirete nkubu iwo no kumuyigiriza ngatona wa kumuyigiriza ngagamba kabira ko timuka jako atijukira hali bona kalicho briefs ze babiranga nazo ngaba ziteleka ngabagamba kabira ko karaba ko katambara
5: kamusambwa
8: kamusambwa ne ngabali ne chikusike mabega ngabagamba kabira ko kati bose kali wongo tyantali muchi
5: Kalimu misamu.
8: Kumba kabira bakalese obachimanyi tikagenda kola chi
5: kagenda kuyamba butonde bwensi
8: butonde bwensi
5: okay.
8: Yembere fana na bwetu
5: tuyanza tuyanze goli credit ya yomuntu wa bridge radio buddu nze sonko jude muzukuru wa kisoro maulide gituli mukunyumya obe mbozi jetunyumya banafe abo African Center for Trade and Development actade bebateka mu ensimbi tuli mukuumba umba ebibadde bikolebwa mu district ye Kalungu emyaka 3 nga mawulire gaga kabana ero mu kumachala babadde basinzo funa mawulire agakwatagana ku nsonge ye mchala sala mchala sala tubadde nyo wano fenna ne munte kati ke ye okulabanga abalimi bafuna mawulire ojibadde mu eranchi manyi ntikati gwo mu kubachala bebalengero manyi mu kibire ye waliwo yali ansome sensiko nanga ndi musike yali ensolo je bayite entuga ndi we ntuga mpamvu era we bedduka no busoro butono tono bono tebubuza ntuga yeddukira kibona bo budduka kati mkaka sabali mye Kalungu bwe bala ba mchala sala nga ina kyakoze tebabuza aga manti na fetch tuchikole mchala sala tuwe ku experience chintu kino kyobadde mu che mobadde mu myaka jinesa to kitambudde kiti obulamu bwa mwe kibuchu siza botya bali mbanno kati bagamba cheyo bakwogera ko cheyo yego ba wa maulire ki
6: eh ne yanza mukoro jodi okusokera dara nebaza acted
5: yes
6: nge kitongole kinyambye ngo omuntu wachi tuyambye nga abalimi okutuzibula amaaso nga tulambula mbalimi abenja ulo
5: okay.
6: Mu misomo egenja ulo mu butufu nga omulimi osobola kati okumanya nti mbadde wontya singe mbeera ebanga ekyuse
5: yes
6: tuyina ebintu bye twali twabusanga amaaso bajaja fe bakoze sanga okugeza ngo omusulo
5: yes
6: evo kasasiro oyo bamukumanga bulungi kati ebintu etubale twabibusa amaaso ne akitadde byajanga tukwatagana abalimi kubalimi mulimi kumulimi kwatagana amawulire
5: yes
6: tusobodde ogenda nga tujaye enkola ze twakoze sangedda
5: ze mwali mwadi bya
6: twali twadibya bajaja feze bakoze sanga ekyokulabirako kati olwayiro bogende waka ewange oyinza okwesanga noganti obengeri jayina wana amazi alabika afukirira so kitufu nga sifukirira naye olwokuba nti ngenze engobeera enkola etusomeseddwa oyinza okusanga nga enjawulo eri wakati w'ennima gye tulimu kati ne gye twabadde tweyigiriza emabega kaawo weringa nnene
5: okay.
6: Kyenkubiriza abalimi bange oba bakyala bannange manya abakyala tulina obuzibu bungi singa enjala egwe waka esinga kosa mukyala
5: yes.
6: Wadde omwami emukosa naye omwami agenda okukoseka kagwo mchala wakola chini
5: nga gwo okoseseje kubisizamu
6: nze nkubiriza abachala emisobo jetu jeko wade akita devu dewo tusigale nga tugena nejo nga tukuma kasasiro wafoyo nga bakenjeja febamu kuma nga sutuchi alina guwa tiro tiyo mtu osoro gena mlusuku no watila kubaka tinizo kubange chibaja jenine ulusuku waliwo mmailezu wera kutuka wenkolera neyenga osoro kuma kasasiro yonomufunamu nakavundiro yo
5: yes
6: evu ya tujia mchoto osobola dukunganya bulu nyone libanga lile eto obujimu omusulo tulu ndenso ne tusobola kuziru ndana tubanga omusulo
5: tuluso
6: guliwa bali situkunganya
5: gulekane kugenda
6: bugenzi nebubu obela nebidomola no kunganya omusulo ogu
5: yes
6: na guo chijimusa cha manji
5: chirisa cha
6: kwa bilibye tuwako la nganti getuba itufu ila nti ufu ide kutebuka atengo omusulo gulia kukola bibidi gugenda kutebuka ategu jimusechi
5: etaka yes
6: kare nemba ati nze mba kubiriza tuli banafunyo nga abakyala mu butonde naye ate olusimba bwe tusobola okuyikiriza
9: katinyizo kubanga sola kusima lusalo salo mkulu zefa luatu gambieko na ya tenga nsobolo kuwa tagane bachalaba nange ngaba tanu
5: yes
9: nitusima lusalo salo ye wange nincha nitulisime uo mlala
5: nimuyamba gana mgrupu
9: mbunafu wafe tukorede mgrupu ya tuwe yambie ila tuimili dewa ngaba chala
5: ok
9: ya
5: gwe uwe shirichiti ya olaba muri mu akitadi kwa mpulide muri yoyo gerango yoyo gereze nao kunganti akitadi ya detulese ya detulese gulaba uwe kule seo imiri doti ya
9: akitadi ya wende se siri bobi
5: ok
9: amagezi nsobodo gafu nanti mwensimbe kitoke wansi nente kayolu senyente lwa lwa manda
5: yes
9: chisobolo kuva mwobu lunji ate nga chukutebo lunji
5: yes
9: okugeza na simbe bitoke mwezi gwo musanvu nga enakuzo mwezi abiri
5: mwaka guno
9: tuli musana omuyitirivu naye kusawe ne bo bituka ko binyiriro kamara
5: bayinzo kulozo chibufukirira
9: naye nga amagezi agwalwo omulongo omwe twacha wetwalambula aliyao mu luka gwe bwe sawo cha mulongo kato amagezi ago je nagajja nenga teka mu nkoya nenga mba bine bitoka atano bisimbye ku musana enkuba etonyeyo tonotono ne njagala angeze sengo omuntu
5: olabe
9: nga nje ko badenkole echevu ne omusulo ne kiragala byenvunza vunza ne ntekam
5: yes
9: amagezi ago gotuka echa masibenja uloweri akitade tende sebo bingo omuntu kubendekedda amagezi
5: okay
9: mbiye sobola kuteka mu nkola nemba nga nsobola okubeera wadembera y'obudde ebanga ekyuse
5: okay oli ku radio y'omuntu wa bulijjo radio budungina ku mulamu katono tugenda ku mulamu katono na hivyo tukomao tuweinga tuweyongira yu na inga tetunawumula mwamizifa mwengawa kule embeze wakati kembanyi ntibino bibaba wade mugenda bijia kulevo yaba limi musoke mujijia kukulevo yaba limi mwani waganti wali waku wechi tangala na kuzigula amazu mwengawa kule embeze mwina mimande mutatunorida na inga biansonga iranga akitade bweresa mauli regano atene biba gula amaso mwemugenda bikola mutya mwina che mukoze okulaba nga mubikuma
8: neyanza sebo jude kati echo kibuzo kirungi kubanga kati ekintu kituba de tutunurira kiri sustainability
5: yes
8: nti kati enkole eno enabira weta akitade yese badewo singe bira genze che kigenda kubirawo
5: yes.
8: Kati ensubira nti twamaze da kuteme mpenda kubanga akitade we bade tandikira ngikora pilot bagambe bade kora research bade kora kunonyereza ngira bakisoboka abantu bana mawulire bagafuna kubanga ari ibintu bibiri mwami Jude osobora kubera n'abalimisa
5: yes
8: ngo bali nabanje naye ati mwana watu nga mawulire tibagafuna abalimisa tibafuna mawulire
5: yes.
8: Ninga abalimisa obalina musa natambura rusa mawulire gabira nga gawade warusi nasanga babiri oba basatu usanga mawulire ngata kutibakoze ikiti bagafunye
5: yes.
8: N'abalimiba nubwo yabera nga bekunze bo benyine nga kintu bacyagadde usange mbere koze iki itambude kate kitu sanze nga kisobora kukolebwa tugambe nti akitade area je bade koleramu
5: ibade
8: ma balimisi babade bagoberera na fe kubisi tubade tugoberera nko ente katekeno akitade kireta kireta nkora je koramu so twamaze da okukanya na akitade nti wadete naba kugenda
5: iri
8: no kufuna yo rusi twari bade nga tufuna yo rutura wawa mu ngaba technical
5: yes.
8: Officers okuraba nti abalime bano abe itwe abali badenga bagama nta bakugu then baje eiza no mulimi noyo naba babade bakikoramu ba staff kwanga si babade bonna
5: yes.
8: Badente badde mu district naye te badde wonna kati then tuwayemu bini byona nga bwe badde bitambura so kitegeze kireme kusigara wantu wa mwakita de we badde esimbya makana
5: yes.
8: Ikora research
5: yes.
8: Kisobole kugenda mu byale ibirara abo badde tibaraba kitadde kwanga so burugenda karungu akitade badde tibagira bawonna naye kati tuba tugama nti abalimisa mu district muri gomborora abalimisa mu ebali no mu town council abalimisa mu ebali
5: yes.
8: So abalimisa ban mu town councils ne amagombora gafege tulina gonna tugamba bali no kufuna information no ba maudi gano bali no gafuna ate nabo bagatwale wa
5: bagongereyo
8: kubanga je bali boneje bakolera bakora nabalimi era abalimi tukora nabo
5: yes.
8: So fe tukizudde ntugama nti echo tutandikire kwetu ati tuchira abantu echo tubira nga tukifunye kwanga bali misawe bali omuvu avao no murara yingira
5: yes.
8: So amahuri gano tigagenda kufa tujya kusigara nga tuli nabalimi era namahuri gano nga tugakozesa nga tweyongerayo kati cyo tuzude nti nga bwo buziza nti abakurembeze
5: yes.
8: Tushira abantu tya fe tushira abantu amahuri gano twagara gafe twagara tsigalinga tugakozesa
5: akatarate mugenda kati
8: kakuru twagara kazikire
5: yes.
8: Twagara kazikire na tuvura twagambi tutandikirewo wa daktari tena wagamanti bye ngeje kolegonde bye report ngenze fe tuchizude nzuga nta kati muna kugenda katukole chino mchirabili huu okay. Nchigenze mugundi ti mu magombora mara wabara tisigade we mubadde woka kati yankole yesinga
5: kuyo muntu wa radio radio huduko kati katono katumulemu tode tuombe wombe atovao
10: tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo Bela mwegendeleza anjo kweli nda sibu ti Bela mwegendeleza wano radio budu nga kutusi wako abu sabanka katimuli doko zisa debiti oba credit card yongo gule chintu chona no sasa nyasente ezili mumitualo kumina ukisinga wo chikuwa mtisogo kwetaba mkazanyo kukwe wanguli yorugendo kugende maulishi yasi
11: Absa Bank, your story matters
12: Omuzadde, kyalibadde kirungi omwana wo n'omwetwalira ku ssomero, naddala asomera mu kisulo, olw'ensonga abaana abamu tebatuuka ku ssomero naddala mu wiiki zino ezisooka, bwe kiba tekyebeereka, mwetwalireyo, ogaane kuwulira mawulire gakunyiiza.
10: Bela mwegendeleza wano ku Radio Buddu abadde kutusibwako Absa Banka kati buli lw'okozesa debiti oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu mitwalo kumi n'okusingawo kikuwa mukisogo okwetaba mukazanyo kokwe wanguli olugendo okugenda maulishi yasi
11: Absa Bank your story matters
13: Viper Chitara Kensisian Virachoko Homburg
14: Kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Star Times UPRO, zizi

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa bebu bebere
1: naba denjagala kugamba omusajja ono we mwanyi zirie za suka za twasimbeli wansi kukisenyi wazigula wa
2: Mwanyezo, munange bani abaga government zebagaba. Sagula ngule. Bebatu ita musomo nga batu igiriza. Engeri jo sobolo kulima mu mwanyi. Nebatu gabira, bampa ye mitiru kumi.
1: Baku wamiwe.
2: Bampe mitiru kumi. Kubanga bagenda bajja ne balambula abantu abayina basobola okusimba mwanyi. Nze nasinga ekibangirizi ekinene. Bampampe.
1: Nzeno. Lijono olaba nkulemera ko nga nkubuuza waye mwanyi mwenzi nga ndowooza wagula nguli era nga njagala onfunye omusajja oyo nange nsibeko eri mbuka njagala kutema mbuka etunsi wange buli
2: bajijja gundi masaka eyo
1: bajijja masaka
2: ewali bano simanya abalima gundi mwanyi gavumenti zegaba ezeza bedi ebajijja ne bajja ne balambula balambula kuna abantu bangi
1: ne bantu wantikayo
2: ati wali waguze ettaka ebiseera ebyo Wacha naweza na miaka ibili ngoguze
1: Kaya kabanja kenagula kalimu kaitunzi Njagala mute mamu
2: Na hichi ja kwetaga Otememwe mitiejo Uyocheu Otegeti
1: Njochache chitulu
2: Uyochawo Gamba itakane Naulile kate neliwora Nosugula mwe ebye gundi Ndizite makudamu kumera Kalitunzi nare makudamu kumera kubitie vyo Uruvanyo marinosi.
1: Omulido ngukuma kubika itunsi vino vitemieko vino ebiduli.
2: Haa. Nevi subi subi ebi ebi wabikaze. Nuyo chila mmuli yoti. Otegedi.
1: Aho so chila mwenye milo zaba neiba.
2: Veda woba veda woba ni abagira abana ni bakibira. Nuyo chaku vikali tunsi na vile makunda muku meda. Haribu ugira no jango sigura mbora mburu sigura sigura. Ino lio kofu ni mwanyi nefu ni gundi
1: etunsi. Kativi novyo yocheza vino vyevi kumkumuka nebikolo ujimu.
2: Haa. Era bwonna agira naddala nga kati enkuba ke yatandise. Oluna agenda ogira nga ennaka negira.
1: Nze mbadde nno ngenda kukozesa kino ekigimusa kya buddu organic fertilizer. Kyeno kyempulya ku radio buddu.
2: Anti ekyati kijja kukuyamba ng'omaze okusimba mwanyi. Otegedde naye kati soko yokyewo. Bino ebigundi enkongeza za kalitunsi zifiire eddala oluvannyuma ojje ng'owuukuula ng'ettaka limaze okuwola.
1: Nga bw'ongambye kati awo nkutegedde kubanga nze abantu abanjagazza okulima beba ababuddu abalona agro business center bakoze ekibugimusa ekyo ekya buddu agro business center ekya fertilizer ekyoganic
2: ekyo
1: kakati kyembadde nakiwulidde nga kyondaba nga kyalayisi ne nga wakisitandika okulima emmwanyi
2: tandikirawo nno anaazi natakumba
1: kakati nga bw'oyogedde kakati ekitulemesezza Chintino ngambe kwa mwanyi baku wambi.
2: Katu walebe mwanyi yeyo. Yeyo katu mwezi gumu.
1: Mwezi gumu.
2: Na yo jira abuwe chinta.
1: Wanu ya maze. Kuvine vide vino vipimu. Ya maze.
2: Kakati ino. Mwanyi simanyi beya yoko ya gula ne batu wakuzino cutting.
1: Cutting.
2: Yoyo kwa batu gabida ane.
1: Kati ngabo ngambe ntibazi ya masaka. Masaka jina ye mikwani. Amba no nyeko.
2: Na yenga sheka kasanti obakundi obono oboli.
1: Nja kubakuna.
2: Government ye yatuwa
1: nja kulaba omulimisa wafu we gombolola yananda gira we watufu we nagenda
2: kati olaba ebiyumba byendi mukuzimba bagenda ate kudda mukutuwa nkoko bagenda kudda mukutuwa nkoko era
1: yiba nayi we bayikubya ko mukadde yali angambi mukadde muchala nti mwagala tanka omusajja omuzimbi namulabya anazimba wayi kikundi kiwe mugendo kugiteeka
2: ali wanyoko
1: mama yangamba oyagala kugula tanka ni ngamba nga watabusa
2: mama wa mwena liwo yagamba nti mutugulire tanka so sinze kugula tanka iraje bake ngenze kwebaza nga mayiti tanka wajikubye olukumotwe kulage wena agenda
1: nze nali ngamba nti watuzo obumwanyi bwomugenda kujeguli
2: urukura ruyo nkaba rubana bange namu mutugulire
1: kakati ndaga nze chengendo tutandike ngabo yogedi
2: engogezo
1: omusajja omusajja na bajiteke wa
2: anti kemba denkula ganti engogezo
1: eh
2: nazo sinungi ti wa majinja gale zive ko bwezi tukunyumba kati jiteke ku nsonde eri
1: nsonda wa
2: wagazi
1: eh kakati ngenda kuleta omusajja omuzimbi
2: wali ogambe mwali mugere mugenda gula ya mutwaro
1: ee twagala nene ee nze mama wangeji ya chogera mu yiti ya laga angafu hawa chirimu ye ya laga angafu ntata wa mwa planning ugula okufuna ya planning okufuna tanka zenendo oza
2: uinaka senteko umu mwanafuru wala baba ve wakave mpeo elabo ya kulaba na ganti bana wange tanka maji gatu sumbuwa kuno mwana
1: ee chitu ufecho
2: maji zoro
1: ufanda no sebo tuwaga sombera na hera chunji chwali watu yamba watu wali watu kuli ya kagali tuwaga sombera anga kagali
2: atika titwa jiru olumbe lwa ama

Bisula byo kusula mwe byo mulembe wabiri okosa ko tense zenja ula okubukinga kuba kunoti musanfu tano musanfu emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti musanfu musanfu nya mwenda noti noti musanfu satu nya mwabave kampale tabula ya mitwalo mukaga atabave masaka omutwalo gumu ngabichekekedwa bugoma pabu safaris ekigendo kumina kubugoma sanbiche kalangala okuvanga kumina mukaga paka kumina munana gwe kumi kugenda kumina

Emyaka abiri mu etaano nga tufuluma nju ku nju. Nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe. Radio Budaki 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.